bathi sina muva liyabukwa ungafuna ukusuka siyamgudla uyazi vele siyabududula and the foodless group usikhuthuza amaguda.

esifubeni sisi. Usihlalela umculo omnandi kakhulu. Uyasonwabisa umculo osihlalela wona madikela. Ukusho ukuthi iradio le yakuwe. Uzalwe nayo iradio sisi ngendlela oyikhalisa kamnandi ngayo. Hayi mayikhali wireless. Mayikhali umsasaza kahle yedwa madikela eradio. Kusiphelele lo emdini emqaleni.

akafuni zolo zavele zamkadi zolo ay bengiphume nayizolo engitshela ngendaba zayizolo ay engakafuni zolo zavele zamkadi zolo.

sasithembiso soboyisi esithi uThixo uphakama siyathandaza ebusuku nje khona abantu izolo ababengenile besitsho besithi nansi imithwalo yethu sizisa kuThixo ndakuthembisa ke ekhaya into yoba namhlanje sizawubheka enkosini ngawo umthwalo wakho prayer items bezikhona kobhuti befuna umsebenzi unemployment egcwele kakhulu umthwalo wabantu